0: Mama ke ngai e kwad miri kondo liao. Nize yoro gotuogera. Mama ko kiri kondo tafadhali pole. E na kyo gateba.
1: Bia no na mama ke Joseph ko michin sa moja Saudi Arabia.
0: E.
1: Tiangwa ni mamu minto iri murao charo na pito charo mayo ama mamu ngina grace nyawate no nyanja Joseph ko michin sa moja nyabisimba tu. Watu wale marawa wengi ya.
0: Asante. Kemi Queen, karibu sana. Karibia Mike.
2: Asante ya sali wawo mwana map gana DJ wa ile studio.
0: Mbia.
2: Weo kwa nastara ke mundo na inche naomba tegerete kapisa. Nguwa ni mamo minto Elizabeth, nguwa ni tato minto Joseph, mago koro nyaboke. Mata iniro fires nguwa ni nabana ba minto bonsi nomo gako ni nabana ba na mbate iba tu aroma koro bumbuya
0: bia mono sana rieta sauti ya tumaini karibu sana segesa okiri kondori yao yu wako ratayo divina karibu sana
3: Hello.
0: Hey, na kibono.
3: Waire buyo mwana mamuda.
0: Bia mono.
3: Ni koro kudivi na murakuru driving.
0: Mhm.
3: Ngo kwani abantu basengera ngo ni mamu mito cherusha mbera, abantu basengera bonsi sister na Marisela ngo ni mwana onesha ni ngo mugishe success akienda ku graduate kwenda PP in grade 1 ngo ni Nicolas Bernard ko Saint Nicolas mwana yemba kazi. Abantu bonsi pe basengera macho gena abaira maiga.
0: Na asante, mbia mono sana. Mama KCL, lero mape mwacha. Na kibono, kiri kondoli ya obwangu bwangu baba. Mama KCL. Mama kebonsi bangiri kukwana. Anya kumaitu turu kukwana, toba sako tume request. Yaba ntubago tume request, mbali bako nyaro kukwana. Eee, ba minto kaki. Aye, jeni mo, kiri kondo, chinsa chito nkwa erachiri. O kiri kondo liyo wango wango babo kukwane. Karibu sana segesa.
1: General mbiyore na DJ na DJ
0: mbiyatore
1: mwabwakile jeni mwa umoreka mbaka nyama ngoma gana na nchengwa ni mama mdangi nesike mdo umoreka tata jose umoreka sarame ke mtonyo ni sokoro ke bande makote wa nyangalesi seira ke mtene ngoyobo kima biwoka mwonginesta nyamuamu simekanyanga na filipu umoreka na surambaya mbata iba soe meegeza
0: Bia mwono sana. Kesefe mwote gerrete usisonge mbali. Bari mwogo chagabu mwato me request. Make sure ngango tirole. Ntubu ati nsa toko west. Talima. Oka mwondo libaga oire sekandi sana. Otariko kuwana me biga arasa. Otariko nyara kuwana. Nando nyoko ora seri yogi tafadhali.
4: Yeah.
0: Ora atikake. Kukuru wa seri yogi. Umanya. Umanya go karaki. Umanya go tume request. Kuhira natori.
4: Kabisa.

0724256504 0733332236 akurugabwe Kironda Junior Ateba nga abagisangia Egin tonando chiga ngeli nga abagisangia Enga kia elire ndo chiga ntua nyakorana Ntakito nga kire simiga iga Unte yandane ne abanto batato Varia gosumu ntoyomo By the way, tigatubeke omontoyomo Buangu buangiri gire turuga Omontandane ne okokonye tese nchire ya mogo sejende Chinga kikuwa ringi skuru, kwa ringo mwano moke, omonto korerete Na wako nyoro muntu naru kuirite skuru, wakagoso

0: nyabuna Jared Nyambega ekwinini igobono kirwa kolira magana ya beira mayaigo igorinde naye intebinga ngakibinte bigabire ge mutori okoita sinchira ya mago sejende nsemeri ya TikTok ntete kolige ko sinincho ine na incho rabuni kwinini gari nabogo follow but Facebook gari Jared Nyambega kwini tayana bekire bichororo nsemeri ya Instagram Jared Nyambega ekwinini IG yekurukunga nero TikTok nabakonyo ninje nga Jared Nyambega kwinini alige SFM fole peche yu ama gana tiganya alekoba ama yabu ya kigima mikoba nolende tindo chi ndo chinga chigo chia butoki jidaika ekomina kionda yore jinsa ekomina mchabo na marogoba sante sana Jared kiri ama na koro ribu ya kigima Empress Joy Jero sante sana nigo nkuru chabu ya kabisa igo nga nga kiri siriga kwa na nche ege SFM hello
1: hello kisa
0: yes Dimire radio yao. Dimire radio yao. Dimire radio yao. Okay. Ege SFM hello, eko ga nimbegete chi headphone amato. Eliogi kirowa kesimi sukari ni radio yao go se. Dimire radio yao eko gere simi yao ya soire ge SFM hello. Ekuni. Yes.
1: Yora kamera iba mi ndo ko irebya.
0: Mbiyande.
1: Mwanda nani kichana kiamati ya nkurakirimani no mwana precious na netiwa na sali ni ya mwanda kurakirimani kukariyo deli ya
0: Igi sefe malu Sefe
2: malu Nalo ege sa
0: Yes
2: Ere ni ya bo ni ya pata
0: Yes
2: Kwa ni ya zembe na Ngoo
0: Aha
2: Na inje ni integra na tele sakuru wata kito kwa ne kui nini
0: Mhmm
2: Na nyo kukubwa kana kukubwa tirero.
0: Asante sana karibu.
2: Na nje nko nyoro mongi na jete koru kemuntu miguna.
0: Kemuntu miguna.
2: Tu aluko nyako ira mabere ira rata rante yu mitinera. Nje mungi yo chua diwire nyomba uchiko na karosi kivi yote kete nkarosi eka gara nkarosi eke rogo.
0: Aha, buo.
2: Nko mwego mongi na uchiko nyako nyako mwewe sangora anko anye tu sana.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a
2: Ewa niwete angkwani na mkwani ya maiga maa sana ukadwase uyasa amekagera nkakana nchwa mwonto
0: Asante sana Baithi na poko nyolanda ni mwonto naro wakone giteti numu anjo Ose mumuro minu wachieto kutalira Ose mwese kwa minu wachieto kutalira Kakenda ndaigo mwiri mwakaba Mwono mbujuri Orang buyur asori, kosih kosih kau minum, kosih omong tak kau si gana. Kata queen ini kerali. Queen ini dari bantu. Akar entara queen ini abantu ya. Orang queen ini banyak tu ya, emiake mengi, mau kueba, omong tu orang koreta maya. Omong tu naro orang koreta maya baku kuminga ngaki omong tu yang kau nyabuyaiga. Ngaki umuntu yo akoraiga nabakonyo nawe sempara kwali ngo umuntu ko lift sitajine chika ari nkobora chire umuntu bwanga okay liga ngi lift ye gango iko kuchu mutu gali mwakane ko rogo iko kuchu kwa kono umuntu ten okobori gambu yori lakina ki gana ari gocha konyaro ikachinsa chinga bune chiga ngabwata chibe sokata yaya ena ago konya ikabuya kwa mote ya santi sana umuntu naro kore tigi ntasubuki mabuao I'm pretty sure umuntu naro yomogo sirabiri batatu taki tonte yomobieka okore tigi ntasubuki mabuao chinga kichia kare utanya kumonyora umuntu naro mwaso metenere umuarimu naro kore tigi ntukete igi ntunkiru umuntu naro tosubuki mabuao ikabe turning point umuntu nere tokurigia igi sefe maleo alo igi sa
1: hey jane nyambele kwinini
0: yes
1: kwa hili la buja sa
0: kwa hili la buja
1: Wana kwa kwa tira kwa mwondo kwa kuna plega di andu na kwa kuru jisa mwaja meta mawi ya nyasore
0: Iii
1: Bwa kwa tira kwa kabisa na inje wana mwondo na inje na inyo ila nani
3: ongonye de bakabona ngo sunona ntara nona abira matukonda nako morno mungu no magukoro nya ngau
0: magukoro mino
3: ewo koro kunya ngau mungu no yangonye twani ngakina ko tweru boryo maite ngakia yetu wabade nyombe je za ati ko ngobe bia natule koro ko bia tongorno ne bitawe bia kabira macha ngonyo bunyanzi sana
0: maukuru mino kiuta nyakumbora because
3: ota nkali nda tambe yani lakini mbona oh. Kiyanya kwa nyasanya kumube koronche nge nda morore
0: ii
3: ii lakina nkwanya tobo sabo nyazi boli ikapa kabona ikama etena ribati ningi na kibona onde nyumba ye ribati
0: ukara seretera
3: ii ngara seretera ngota jani embule ya lebo tunane vitao mambi wako nore vira amate wano nasi nono mkwa kina kingo kora
0: ii
3: ii nangonya sana bono noe bono ekarna chete nkara tuwele ikarende noe matuka kakenda ikarende nga kore la
0: yes
3: bono ikarende na makura kine nga nyona nje chinguru nga chako maena kweli nyumba yeri bati neri riga asinya sana tiganya kumobeko ona nangonya
0: ta santu sana igi sefema ilu you know sometimes nyo takatuwa lako living to different tali ikira chinsa nko imukisi miyao nabantu ukwani tuwala agenda ukwani wa utari bobe tuwala agenda no mchadaru litubu wata buru wange tuwe unga kiwi intabire Igi se femilu. Alo Igi sa.
4: Alo.
0: Yes. Okay. Kiri wa kiri simi ya ukuru wangene radio. Eh. Igi se femilu. Alo Igi sa.
4: Alo Igi sa.
0: Yes.
4: Yose ya buja matara express.
0: Eh.
4: Isa muna isha u matara isi one.
0: Nabu matara.
4: Kukuchaje south inje wano montonda inyoro onkonyi sana.
0: Hmm.
4: Na banga araba onkonyi tebune nga kina tuwa metuwe.
0: Aha.
4: Una wane isa ya nero ya kuruku nga nero monika kesare.
0: Hmm.
4: So kete ura ali junction ya nyamacha alibu mbaba.
0: Hmm.
4: Napa onkonyi te sana mbaka wana wakaende skuru na kasi riyano kuruku nga nero ruba ni usungo.
0: Hmm.
4: Amu mwaona mama na amu apa aiboe kanyabondo.
0: Mm.
4: Kwa kiti na yana paa nkwa insa na kanto mera jiva yasa nga choko ande skuru nga soko nechi nyembo nga chiko sabira abana libaka.
0: Mm-hmm.
4: Na wanyine ndugu ya ne kuru kutani ya mishieka. Kwa kiti na abanda abangenta abarengkore na wanye tera kiteri cha mnyanche na paa kachiro anurabu uyanka.
0: Mm-hmm.
4: Onda kwa wanga na wanyina haka mire ndi na wana agoro na wanyine litu nda ilo kiti kinde nkari nda nkari kwa soke jongo tarachi nyembo kere kia rase kere mbako kore chuma.
0: As pole sana.
4: Ona bongo waka asante nende sewa lipa nkwanyi te wawo chukure imanu wabonsi.
0: Asante sana. Umu ndoto kuligia andani umu ndoto kwanye te enga kia kare. Emi yaka ya rai tire. Lingana ni mamuganga mwanya korona. Ago sirireti nkwanya komorona. Lakini bono kwa nyoli bakali ya bene mono kikima kumuligi kwe terege SFM asumuro vile yoyiga OTBT ngakire simiga 0724 256504 0733 332236 akuru kunga owiti omobimba wate wa chira Android ee leto uche sa chiri cha TBT edition tafadhali ni sisi tuonge please akuru kunga nereke Keruth eh? Okay Ruth, sante sana. Ngoja mwole mkwa na kuru gawe. Ate tokuwa ni maomu abo. Napo kundi kila gawe. Ngoja kwa ni kabisa mkwa na. Yoko ngane ele jare dikiria. Makwa jinsi mchirichia. Aba nyando. Aba sune kagari. Nye moita. Umaena boi gobusivoli. Ogeti kiria ama. Na tatumu abo. Unsongo. Baso ime buya kabisa. Ako nga. Yoko ngane ele. I don't know nkiego tamira. Tuko pamoja. A presenter batel. By that people gonna. Gonna give you advice and learn from you. Okay. Presenter Batera asante sana. Rosafi Ngong Kajiado County na kusikiza vizuri sana yuko ngane ere Ivy. Flowers to my auntie Nancy Kerubo Nyangara. Igure bya kigima. Yuko ngane ere nakumbuka mwalimu wangu Mohamed Kibasenwa 16 years ago tuanya corona saizi anitafuta kwa kuna ere Benjamin Nyabaro yoko kuna ere Pastor Jackie Nyachati chibuwa taina watanga tupandisha tupandisha Emmanuel Onyango kwa chini sema jiricha Pomet University Garia ate banga nigongo kwa ntata Paul Mugoi na boy go Ugando goba takira chinsa chingi ya usema rako wengi ya mano kikima yoko kuna ere Dr. De Mr. A delivery asante sana. Tuko pamoja. Shanti Fani D asante. Amarita mukwero kagaki bamura ye. Ayo kurukunga nere la vie. I love you. Asante sana. Kuwait inawasikiza vyema kabisa. Nichese nyamusi kerubo by bana sungusi. Kasmiro ndongana akore vya kabisa. Ken Sukari. Hello, kontenga wata niko ndani vya kabisa. MC Ogatuoni. Rescue team. Nabokorosa utenga na ile gari kabisa. Mama Twins Nancy nyaboke kwa jinsi majiriti yabo rangi gari. Nasalimia my mother in law kwa kunganere Mary. Asante sana. Basoimi yumurubiryo yiga abwintabanania. Chabutukideka emerongebere na kiandagoro ye chinsa ikomi chabona marugoba inategete nkuma nyumwa ncho motegali buna chinga kinayo genderete ko bayime yumurubiryo yiga abwintabanania. Kitariki 10 umutini 10 mwakabuchi bibere emerongebere naisano nemo chinga ki Uncle Fredo Mbaji Machoka ago chikobakago chingira miaka emerongi 5 kwa chinga ki abete asoboralia Fredo Mbaji Machoka igago chikobakago chingira miaka emerongi 5 kwa chagete kwa soa asi oboralia ejiri chinga kichinde ejiri chinga kichinde ago chikoreta aba sonia bangi sana kura chinse mo chirichia Congo ayo kura kunganere Koffi Olomide alitu kujita liki kominere no wakari gari aba sani kuruiga Kenya Rezu Wanyika no wakari gari The Mushroom no wakari gari ayo kura kunganere Veterans Ex-Combined no wakari gari ayo kura kunganere Fresh Rim Mwamburi no wakari gari Dora Kabal kura chinse mo chirichia Matro Chegari Sam Fantomas no wakari omusubati watenga wakavanto vati nina kura kunganere Mbiria Bell no wakari ayo nsibine wucho kureka na ase Urins Ground Zigaji zimeche Nairobi Nyiranga etiketi ya o mapema mapema Lisi ya steruji nere no wakaru manchumo tegali Tuba sa kweba nga litukuri ya lero Koffi Olomide Iga aswa Kenya Niga tonya Kenya mara moja Na nene mono nga aswa Kenya ga Vaswa no muswati kukunga nere Sindi Yoro murugi oje Igiguchi kutachana Chitali kinikumi Omutinu yikumi Mwakano wichiri bibere meongibene isano nemo Igonga ama tukaveruka Tuka njitei gato siketo sororo. Egin tuta kiroko kwa genda baka view ticket. Wigole ticket yao mapema. Prisa wikiru kuki yao. Edigira na yu nyare. Koba kogo tenga. Komiyeru njikibuwa njite rumba. Ene yao. Tuba sa kogo. Sake kogera. Amagana niga karama tindi.